0: Bom dia.
1: Muito bom dia, sou Santo.
0: Nsa mata kwa Ramula.
1: Toma mala ku maratani ba.
0: Muhavo toma mala ku.
1: Niki havo.
0: O kino khela ndi vai.
1: Maratani.
0: Mikera mo thikela o siriri.
1: Mke thikela o siriri khala gora ke mntu no ke shukuria
0: ke ni. Kina wangu kina wasoma na yo wingu maratani ko kingwe hendo kora ka wungu. No kino khela oyo. Kira. Ala tara wala to wani wiwe ni mwero morwa.
1: Ala tara wata mpai romomu. Ii, apanya mata na urula kumali haka tre, ura kutumi haka na kuhala kamporusi nota ele.
0: Masala tara utia ala remorwa nikuru na akonkwa, wama somali ya nwala ala tara wala mawani momu. Musambiki momu.
1: Akonkwa rika rika wia, ana tani yeri ato diyo, momu, musambikanu. Nishini rola malu latarau.
0: Nipanyo nyonyi hawa mutuna kukumuwa, upanyaga upanyaga tano latarau muyeria.
1: Mwereko kastari mtano abaka tulina, tukukantumi hiya.
0: Mwanafa ni salamu ba atuma malaku.
1: Masiba atuma malaku hali salamu ambacho ranwanya. Artani uwe abahe mwara na malaku, bahe kumanaya Hamadi, Sakaria, Pelinya, Litia, Mamu, Shasintu, Mini, Asia. Ashanaya wani weka kumaka wakareli kashipata na kibutuma kareli kaltura atuntema heni rimilindo alikeletu amini shampaya kirete paka wa ulesheni wale alufiretu piliu selinu manuele kareli kaputulu nruye kareli kamanu arlintu mbaru hospitali u masitopoma uwo hapa ulu malipo Niwanu santu, reka racha po asanya, nene takina kukiwaka wara kaate mata nupeta nukiki pkanya, kumaka bo, kerele ke, akota pirinku, kumaka bo, karele ka manu rusu poma wawo, nge maka putu, manu putu ntratla, miki male lababa nkirele umpa mkula mpachani.
0: Kyo shkula ni kera, ni hukula mbeza sora na mpanya mwapanya, mroko rakuwa mwere santu, hoshe lihani?
1: Nimeko shukurela na ko santin mario kanu aliana ujeni mario akwa ko malaba
0: ko thapela thomalaku

0: Allô, bon dia. Bon dia. Allô. Kini wana munaka. Bon dia. Allô, bon dia. Nsawu mata korami.
1: Bon dia.
0: Nsina.
1: Nsina frata bili wikati.
0: Muno weriwa shani ubolola.
1: Albale.
0: Ano weriwa.
1: Nata. Okala ke wera. Era busi boru maka kena buli hakan tau.
0: Kenapa apa panya? Owani wo.
1: Wanu mupela ka salama ka kini studio.
0: Vakamba khani.
1: Ayo.
0: Vanshava ntometelo wani yo.
1: Ni vanshava metelo aga. Ni vatela ada ngumbia ka muri dole ka norma so som kana ba.
0: Muthana le lo ba.
1: Eh masa ni bagere nsuri ba hen sana.
0: Oh, ori maruma.
1: Ata.
0: Oro
1: ke la ke la ba hen.
0: Ayo. Apanya si kalau wa aku bayar.
1: Tahu orang banyak kan, ya kan?
0: Wah, ni wa kan masih ni urusi lah si bapa ni. Kau hamat tanya awo.
1: Hamat tanya yang si dua tampil, apa?
0: Menapa hari salam manu?
1: Salam manu sampai aku sekitar apa kira kamu studio?
0: Kau sekolah ni manu?
1: Kamu hekana kamu pelit, alfredo, Gloria alfredo, Jason alfredo, si alfredo. Orang terapi, tuan terapi, nelayan terapi, jurusan terapi. Kalau hasil dasarnya kena temannya, hanya masuk sama resipen siapa nelay, nama orang Islamu, mana asalkan orang Western Islamu. Kalau hasil tantian, mampu ni orang tengok awak kalau orang Islamu. Kalau apa sahaja kita tampal cura, sama sama nanti nak kau masuk meratiamu. Kalau hasil tantian, arminin tanya kelir tu, entah betul maparaga nama orang Islamu. Alfredo disse até que ele vale gastar no município da Maravilha Salamo. Manuel me suporta na Nicuri de Vacalam com a Sola. Radio Muna Maravilha Salamo. E mais também vai parar com o Bufetu em 17 silêncio na Pala, vale? Na Maravilha Salamo. Gamas também na Seria na Pala, vale? Na Maravilha. A Manuel Capalá, o Agarazio, vale? Gastar no Rio Tili. Gamas também, Rafiko Mali, de Nano, vale? Gastar no município, Rafiko Mbromola. Kawah tante, ma parako, napa ibalikan le sarang gure, nama Rabisalamu. Kendakan le tante, adiau, ane nazar palasi, membuket jawa, kena aku masam ratimu. Kalah aku masam mupale. Kawah tante, kunya tu aku mani sa Francis, mupanya kala ketepi awam pula. Kawah tante, ma paraka. Salamu, semua bawa itu lari terputok kala, wasis kupanya awal, kau lomu jala. Kawah tante, sis kupanya Orlando, kau lomu semaka.
0: Kwa shukura mulu paliaka Mutano la kuwe wavirani Uwani umuhikati ayo bairu wa jardin Bon dia
2: Bon dia kake hali ya
0: Kwa shula kai hali
2: Kwa shelia
0: Nisa wa matukara mulu la toko ene
2: Zina kena si Orlando tama na Francis kuzina usuweche kile tama na kantema.
0: Ama na kantema.
2: Ah.
0: Owa ni tuowi.
2: Vake muira wakarasi.
0: Omuhikatino.
2: Ah.
0: Vanshava.
2: Vanshava kina ona ya pahe, wera kasa kapa irongo wa shikili hana musini.
0: Salamu na bahani.
2: Salamu na pachira kina arosha la uo akale dalgu dori kila ula naka.
0: Kya shukura la?
2: Kavnya kavo, kava heke apa okiyara. Kava heke amuhima apa. Karo le kamuru paliaka. Kajil le kamuru paliaka el sito. Alto ninyu. Amuru paliaka maleti. Karo le kashiro koraka. Kave kella katso nashila maka yapsila shiro koraka la. Ano karo le kavo wamaraka. Kaya kaya kila kasi patanya ko tinan ay tara kasi ay tu an bontate armantu roga di dalay kaya di alam kung mga kaipriele roga di dalay kina si kulla umla mga kanel sonya o akalleta ni ko rosu elisia karo ka zisa le kinna ka lavita tampe ke hali ala ka apatsanya ka ole ni wo opempa ke mo ke ne ho la mana ka o oniyasa o ka le du kili ka la ka ba sha ka ba lo ke ko ha ka hali ba shin kina kuma na se
0: nta mo so won le hai
2: or ne so la na se mo telefone ne pa he
0: mo ta shen
2: ao no kili ka la ka no se na mo li ka la kina ko ha na so be un kan ta ho ni pe ri kana ka
0: Babu tu.
2: Ayo.
0: Ako nya towa ni wa kumi masi.
2: Aya kumi.
0: Maja sola mo kana mo ko nuniya sawo.
2: A duela.
0: Ah.
2: Sola mo sei kina la do na le yo kina na fa umro la kina hago.
0: Wa lu ko la mano.
2: Lo yo ko la.
0: Bom dia.
3: Bom dia, Mulbalhaga, bom dia.
0: Você é muito coragem?
3: Mulbalhaga?
0: Você é muito coragem, Mula?
3: Oh, Inácio, na Kawa, que muero na Xerê, não.
0: O na Xerê?
3: É, o na Xerê, muito na Boa.
0: O na Xerê, muito ricati, ó?
3: O na Xerê, Muroca, o na Tukua.
0: Oh, Muroca, o na Tukua.
3: Eh na wana tukua wene tu nto moroka la ato wana kalepwe.
0: Mkaya nto vanshava?
3: Vanshava miyo mulupalaka kuhoshele liwa sote uwe pulele la tu.
0: Eno rupa ba?
3: Eno rupa ba.
0: Ipule nani ha wala ino misa misa pa hii?
3: Haa ino misa misa tu.
0: Ntepi huriria?
3: Huriria hii nto rira mulupalaka kene mantane baba.
0: Wera nto motu hina nika kanto baba ye? E talle ayon to babo le luaya. Wanta reta hai vanshava.
3: Eh vanshava gentenu kumava ke roga we ha musi wana lenke u.
0: Oshukura wene.
3: Oshukura wene duro ke nkela sao.
0: Urupa u tikolelo.
3: No kino tika mu lupalia.
0: Ah kale ora ton grupo wane ne lave. Ukaye islamu na mahani.
3: Nzina niyo no.
0: Kama isalamu, isalamu.
3: Isalamu niyo, kimo pachara mara karshina. Okale mara gani mpata jangu baba, kemurowele kemana katisha, kemurowele kemana kudisiu, kemurowele kemana katorinyu. Kachika kwa wale genzae ke papa katrisi isio hawela. Kachika kwa wale genzae ke soma kukale vanonto. Katika kwa wale kwa wale papa kwa kani tonki ya rana kawa munu yowu kani lomkala wa santu ampula. Katika kwa wale kwa wale kumuroko na kamara ni pulele. Katika kwa wale kwa wale kwa wale mulipanya kamota umkalo losha wa. Kumuroko na kumusudu wakatoni. Tuko watu kora mkinewa wento kinawe kwa mulipanya katika leta kando moteko niwo. Kale kala kala ka chicken moratele me mul panyaka kintika la
0: a phera
3: o ko ta mul panyaka jena na hoga lela
0: o ye be nya
3: mul panyaka
0: ya skola al pali hu
3: ta bo
0: go ta yo la ite sala ma wala lenke lan ruwa yawo
3: e kitike sala

Olarola di Marcelino Aguinaldo hakula alikaniha. Ala tamusi yakunle alikani horatenesha. Sar soko hiwa ya sa nihikuna na olelo so wakela samkureu patani muniwa murivo mradi wanyo. Kahamusa na bahen sipo namkhanene ngoba nami hokathi ulola. Wanrahud okohaka sikina mkhanyanyu owakula vinyitiminkini rwa.

0: huku ni soku merela.
1: Uleleo mahiku aneta milako mele ni mosa mwere wa junyu. Ni hiku ntokona no lelo milako mele ni mosa mwere wa junyu. Mwakwa mil kinyentush ivinseti. Tuwapwete yawe Nicolao Bernardo Machiavelli. Ware mwenene a nilaka ni mosa na mutako ovahiwe nsina na principe. Ntoko mulopona ovu wa Machiavelli opachiringhe mitoko sawe mwakwa mil 494 wakati owo wapanyawe mutako mutete wa Florentino weiwo ovandia uyaka muloko ni sheshe wampo heri wa okati yo wowo Machiavelli ovara mitoko sinchene sa governo vamosana maholela a governo ailepo sikina so kopela nto ya mkushereri he owo osuwela na viwishuta sinchene sa governo o soma sa iketelo sovara muteko na ve so osuweliwa ni sikina ku sa e politika nto owo okhalela so tene sa mpuwa wa miteko sa veriwa womana ni ha Washington ale ana makhala a miteko sa politika ama koru makinako nave sikina ku sa kumelela sa ikoto so wana waniwa mwakwa mil kinyentush itres Machiavelli o kalela o Roma olemelihiwa oyensi wa umwene Papa Giulio Ananli. Ovarawe miteko Machiavelli ntoko namutako amiteko sana munchene wotarihela iketelo sa okatiyo wo sonaneya ni wopabela osuwela sikina kusatune ya oshuta nto mkushiriha owo wopwela uratene nave osomela nto womukhali henry yawe mutekwawe otwela nsina na principe wabiteko sawe seya Machiavelli onehina wira mwene mosa ohana utoko siwaka wariyari walupanivara maporo mutoko siwa sa sharia muteko seyo sa kanle owe hiwaka na usuwele shiwa tishene murere lwaya asuwele hiwaka ana mungene wabiteko sawe isya Machiavelli owo o kaliheria wiraneya wa Italia okatiyo wo vamosa ni otuke heri wa ipoma ni mitete. Wampo heri wavara miteko sawe solepa o Florensa Machiavelli owu apo cheriha olepa salepawe. Wantepanelo muteko otwenja wensina na principe. Muteko la unoni wawira tuwa tupesha uvua na ve usuwele shiwa. Wale mpwa ni matata. Ni unsuweli ha ikalelo soho olela. Waseyo silempiawe Machiavelli onye suweli ha sinchene sinchuneya na vina muna shene mahola wakanyawe owikali haka na ve watu kihereka iye sinu upwelawe Nicolao Machiavelli wa rei

0: Thank you, my Lord. Thank you, Father. We bow our sins. Ora bili di bithala ba kumba shimi kina kumbi tharu ora sheshe na mera huwe me lokro kwa khani na rahal lokro sela me tipu hiya mo yete na sa me thoko sa bili ya mga baba yo pemba ma stadio uwele simbirisho me thoko sa bili ya mazere hiya sporting ya pama ya vachuapo mwanredi wa vatri hukula warwa mwiteko sa kampionatu mwakupa na wili a serie A amu pati haka jere nyasunsh mpiri ya moha hakuliwe ne manu rumoha moha wakutunse ala ni kurna jere poma yu nyasunsh wana hui he wanda mwa kula sportingi he poma yu vachopo mwakupa na wili mwiteko sa mpiri ya profesi mzembezia ya yo kala elugurukuwa wii huliluwe miteko nere ya re elugurukuwa huliluwe miteko timu mwene hai mamukuru wala meli yone haka tani ayo holo nare tanu ya ohalila mjuri masi elugurukuwa hiya hiriluwe nare mano tiele iwa ya ndoburutu hanchewe ni ikaro mpiria okumimu nikuru na mwa chepoma ya vachuapu nikuru na holiluwe nirnashtu fumu Hiro pachera. Avoluela kamo wakupa makinako. Atonyi werlo na mona. Ni raba. Ever. Masinari ra. Ever rigwa ya sotse ne ya. Eno verro wi. Muhalele ni kurna jere nyasunsh. Antonio Jeremias. Ema ga wi. Birole. Arimpiria. Akutuse na mwe. Kutuse kamasi. Mpiro rimpiria. Anda pula dukur ni mahani ni kumi ni mipurul. Mipurul ni sana tsarsi ho. Sarsi ho. Muhole lula alediara ni arlona mwana wui he. He na pula wera we chuki nako. Ohiri wazasa makane lo. Ovuri shari kurne na sporting epo maya vachuapo. Kasira. Tiwe. Temu mwae, diwe. Mpiria, sakaya na wili, mamiteko sa mpiria profesa mzambezia, ina pimena ima ipoma suhia na hiyana. Na imera kwa ipoma imuhasuni ho, nare, ipoma, miteko sa na wili, sa mpiria, siniso idirihua kaya profesia ya wakabu delgado. Wigwa na hala humailukuruku ya muholo, nara mitala kumisa muholo, na ya huvuluela, ni osuela, na seradolfu, anapuhia mayate na miteko sa mpiria, ya okap dergat ya okap dergat tiwe gwena kahige aharvin tsinku de junyu masin halu suela holu yunin kella huwana wi mahle kella ven nahalo chigulla nasar adolf o wi olo di hereri ni an leli here hipotene ona phinyi yewo ta no mbo kampilia esa khaya na wili yo pachera so tsini hani halu suela mwa mitala vakansa moholo ya kukokala ka moholo tiwe mama kupa sporting apoma ya bachuapo ornesh tufumo Ono na nyo mudi hali kurna sporting ya poma ya vachuapo. Ahimaka wii, makajabi hoi arma to kwenye. Wawii avudihiwe mpiri ole mmoha. Eralurama wana wii ya karelo mipurelo miraru samuholo. Mamakuru wa miteko sampiria. Nihiku na murungu, yona nejela hu. Enda waluweza kaya wapachera. Mamiteko sampiria, mamukupa sere afero vya vachuapo. Ampiria raru. Hoi, hii ampiria raru. Makupo pachera serie a ena wadeliwa murungu yola fero vyara vachuapo ni 3 de fevereru vachuapo to watene ya kupimana ni guru mwenyete na fero vyaru ya poma ya vachuapo yana ovinya nere amonre ovinya ewora emoha yoshekwa yola nari yotana yola baka ibora bili soshekwa yola erukulu kwela kahigi mpiro riku komona yakamvato ahano bulwana bo esa khaya da wile makuru mele poma ya vachuapo nalocha so protestant ni primero di mayo otena vachuapo mamakupa a serie a serie b makupa ana wili makupa b veterano je poma yo mukuba ena wakela migrish pirish ena wakela sporting awana guru tabo tihiha nereha veteranos, poma yo mukuba, ena wakena sportingi, awana gruwe, mwanyate, na migri spirus, omukuba, omukuba. Tiwi wene, omukubai. Ayor hi hato. Igiro campeonato ne União Desportiva Melange, União Desportiva Melange, o Melange Uigo, é na Wakela MM Legend, é poma yo mukuba. A mukuba tá yo o Melange, o Uia Kiligue. No, Netani, o Yogera o Kuman Impurlo, Kahimaka, só de Senihia, Sinoni Hiwa, Orelo, Orelo Higuna Mongo. Wana Gurue. Mpiria, ongweririwa hoye, makuru ale meli, anipakasha, nari, anivonyasha ho, mutupish, epoma yele wana gruwe, apimana kai kuru ni majeje poma ya omukuba, makuru ale meli. Angijimia nari, anipakukala kahi makuru warera. Yate, namiteko sampiria, tiwi, ni kuru na asosesion desportivo Pemba, ni asosesion desportivo Vilankulu, mamiteko sa netanu na pili, mamiteko sa mosambola, ya wone hiwa, poma yo Pemba Cabo Delgado. Tiwe gwe na mpinyo, tamo namiteko Nasser Adolfo, ane li hira wawe muho kwe. Heva nriwe no? Muriwe iguai. Yuanu muriwe iguo, heva rino, ni tunakosu ya tishene si ya weji hiwa oshekwa walelo ni hiku na mrungu, ni hiku sini na no hilika ni hiwa, ni hiku nikinako. Ni hiku sini na no hiliko ni hiwa, ni hiku nikinako. Eri hii hato, nahala wejele provisia ya Wampula, vava na ya hukiratiwo, nesita mwena hawa yolela, miteko so hiya na hiyana, sawa mala wasumana siyo na mpanenya nisuela. Kupusharakan wawi, ana skolo hiya na hile niso yirehereka wawi yemelele e provinsi yaya, makupe e provinsi yaya uinyambani, e provinsi uinyambani, lapo ya Musambiki, mwemiteko sampira masko olani. Kupusharakan wawi, ea kele virhiwe, Wampula, ea kele mvirhiwa e provinsi uinyambani. Tiwi wene, so tsene inayaya wone hiwa. Tiwi wene, so tsene inayaya ukiratiliwa. Tiwi wene sotsene na yaya wintu pao. Mbhiri atuwa Mosambola o niso ya jejaka. Mama kupa kahiki o hisu wanya. Ate podi wii sotsene niso ibirikeaka ya kama kupa aliwe. Ibirikeaka ya kama kupa aliwe. Bano njua hei sinceramente. Sinceramente mesmo. Sinceramente mesmo. Pava zene. 14 horas 56 minutos. 14 horas 56 minutos. 14 horas 56 minutos. Qualquer cenário, qualquer nenero, nere hinha, qualquer nenero, nenero di nenero. Manda hala wa kelela bidagwe. Ne hubu sharakan wa wi, hawo makacha miho. O hiena. Nasser Adolfo. Moni.
1: Milcar da Conceição Mone, boa tarde, Halichene, Zambésia, Wampula, União Capital Grande, Nakulela e Kekai, e Quelipua, e a Estádio Municipal, e o Pemba, e Quaha, e o Netão na Pili, o Massimcano Mulpa, na Moçambique, Moçambola, Moca, o 2023. Bua makuru meli nikuru ni moja nanchile utruela masintan mosambola nene miaka miloko mili nuwa miaka mitanu mwanamili ahinaya unla weha mosambola nacho nikuru na asosiasyon sportivo Pemba ni wahala ukale kuwa hayo pacharachitu woku mana nikuru na asosiasyon sportivo o Vilankulu ikiwela kani huku na mateshenzi kuwa sumana ikuwa yela ya stadi municipali opema asosiasyon sportivo Vilankulu afrna chile nikuru no Pemba witania baia wakumala ya olika na ushintana ampira eleli nirekai asosiasyon sportivo Vilankulu wakumale na ampira ele jito baia opema ampira ele ilinu tipa na hala ushinda Zembinha, wala Nikuru na ADV o Vilankulu. wakufya makuru wamela mpua Amilcar ani kulela ni amwiko la radio makuru wamela anomputi luku anovekela luku
0: makuru
1: anaswali kukatula anaswali kumakuru wamela otene anovekela luku otene anomputi luku wakufya ni hala ukuwa hina mwiyo mwira mpira umakuru oyele wakufya ni kuru na Association Sportivo Pemba wabaliza Ivan Rubal meleka wakikitira ni Kayo Altino Zainal Edu Rakatu Quadrado Dinish Herminio Yurani Mbandraka hala wate siku na nawe Peter Alexi Ibrahimu Bweda Nemare Ivan Neno Algazal Leo Punti Zitar Mayamba ni kuru na Abdul Omari wabaliza Jonas Patsidio Pachal Sikisi Kikitu, Skaba, Milton, Mensa, Ajua, Kuali, Nando. Ana wate siku nawe. Wilson, Stambo, Armando Ruiz, Suane, Mario, Pacheramo, Ibrahimo, Tamani Ohimachera, Abdul Omar, Tikanda Kulti, Unikurna, Fila Unkulu, Kamana, Nisaru Senaba Hiria, Nari, Karta Vermelho, Humalila, Kamana, Nuko na tentipo kaholele wuni kurmena. Ayo Pepito, Paulo Afito, Wampula, Alexander Muyane, Wampula, Steven Samuel, Wampula, Onichete, Solter Eugenio, Cap Delgado, Herminio Saide, Mayope Apito Atani, Onetano, Pala Owawa Hawaha, Mayope Apito, Ni Wokatula, Atweni Enchi, Watidaya, Yapo Mozambique. 3 horas, 15 horas em Moçambique, cruza a morteca por Tirechene, que pele o Congo Herrera, me curo na pembinha, drini cruvente. A bebê, uile o pempa, carre, ueteta, nasso, a uile, pela, o xinta, me curo na pembinha.
2: Boa tarde, Nasser Adolfo, o Rádio Tchau, ele veio a Paio Brana, o Rádio Moçambique, era que tita, o Mocamana, babale, equipa, e a Tchau, delegado, wetanda ya iguwaka nireke nale ya oncharenda mpira ila iprovisa ya Cap Delgado nireke kamana nina ikipanya waribaiya waripenvinya chivarlachane ile ijoronada ya wante rapaji panova inamwira uwani nireke wepenvinya hopanka nireke ijoku upilu wala charu ukora nireke kuhamira nikoro vyare onapula nikoro vyare onakala nikoro vyare onishinga Mereka cica mo wahpira beri moja misu mana pilih ila improvisi Cap Delgado hina ya umuana pira mereka cica mo hina umu sambola ini lo ula ule asosiasi sportiva wapempa ari mikro cici mereka cica mo mana cino nehu mayo chakela ari enci otene okela mereka cica mo utala moja mana cinewe hungira Victoria Uchema yore radio takana Dito com Pelaia. Vira que a Associação Desportiva o Vila Fulo, vira que Vohia e Sinali, equipa Imoja, Imera, Imira Capira, o Pela, o Tonha, Manana Otene, ilha e província, Inhambani, Hina Moti, Kiampira, Mana, Ahavo, Manana Otene, o Pela, o Monampira, o Mana, o Vila Fulo, empatando, vira que Titamo, quarta-feira, Nibaia, o Apepa, Mana cha hole lawe achemaka apira eli ile primera parte segunda parte nireke aviri haka paia empatariki ilelo rina misa uchikwawe misa uchopela unika niha ile kande jorada chonika na chavila kulu ila provincia yo Cap Delgado imana manana otene ahavo Nasir Adolfo ipua iriota kia manana otene hino mazetu ari ochu elachia uira Ula Vilakulu, ikipa Yomana, kumana ka iponto ni baia, kote kumana ipembinya.
1: Asante sana Amilcar, kile keng kuna naka mkrusha murteka ni toko web tirao. Studio, minutu mili chumatikilio mpira kana ya ushinta na wakuma ikuru na pembinya na Association Sportiva. ni association sportive of Pilankulu. Wakofia mpira di wampante kunikuru na pembinya. Wamrehila maholo. Wakofia ni la pankila kurovenchi mwagu na prakali ya pembinya. Ari Ermin. Ermin wakofia na mahankula ripatrinki na kunira pankila kurovenchi na rohila maholo. Mwamuru kwa ni kunikale kunikuru na pembinya. Ni la niwaka maholo. Barise kale ya debe pembinya na rohila maholo. Kiki jeria ni mayomu na pira. Ekipa ya association sportive of Pilankulu. Ilelo mtipela atwenechi watenja ipuwa ya shtati municipal yopema ukanya ukati pimbinya wika nyanyawe arwaka wakiviri mpaka mapuru wite ni wakirande area wapela uhuku piha matavi bila nkulu huyo mwira mpaka le unikuru na ya pimbinya kruji weko hayo pati ya pimbinya arwaka nikrovenchi preke uwa tamenla uhina wita ni ya grand area nyo mwina mpraka le kapembinya nyo oka kiene
2: nireka chicha mo ule ahalia ka nchina na yura ni nireka chicha mo numer zinti yoitu a sikasom chukurkizo o pempa hari uwa maani rampira otepa wapi ha otepa uriri ha hina a chori rampira kama na mayomu rampira moja nera arurume liaka ila ikipa ya sikasom chukurkizo simana uwa morale awa kande otiki ni hama jiki lona mana havo morale mpawe to lona mana omvikarika uwe ha tande ikala isu yotiki ni ha nuhuku amwira sikasom chukurkiva a pempa nashu adolfu Angkala mayo mira pira enche o mora mora cha kai ki angkala ishaniye
1: kai ki na o hi me kali o mira la enche hamu chitu ene chinti choti kimi ha kinamu waka punti semedu chito cha hamu chinti choti kimi ha toko toko majika wanone huo katulipua ya stad municipal wapema uminutu mili chopa trako katula minutu miteshe chuma tukeli o mpira mpanti wapatira minutu pili kwa hipiri yawe mpira naso anapone niang omorene mpua mwyo mwina mpira eli opatira kalia pembinyo na ele chitu wa pembinyo wakatula nira alulia kwa mwyo mwina mpira krush nicho toko ipyo wanatila ibaliza ya pembinyo nuna toko nuku neke senteko ni vendre abeve tanchilo vili hamatabi abaya ilelo unone la chani ni unavira chani
2: ikirona mana a sosetan sportiva o kempa hana apanta ka mana na oten wira mana ni ha ukala na kurni ila primera parti ila ni ha segunda parti yo pela avira ri ipio tikana ka mana na oten ne kamana ila primera parti mira ka chichamo a deve hana panka ka ukurcho tene ira uchitimi ha resultado kamana segunda parti enrukala mana na makina
1: wakufa huma kela kapitan ulikuru na association sportive of Pilankulu na rwa mahulu akakia ka venchini uyo mwina mpira meza Pilankulu maupe pitu wakufian paulum afitu wakala uupa pitu vale wakatula uupo pia hausimuyo mwina mpira ulikuru kale na apembinye wakatula mpira na hala utikia ni kikitu ADV Onkita ni kurvenjene, uma kela wakakata ni wako vya uma kela mwyo mwira mpuro ni kuru ni kalena asusia kwa nsportivo pema wako vya na uma kila irminu rinzire na kumelute kama na ipuj ni na jata kavenji ipuwa yo shtati municipal nireke ipuma yele yo pema ni pima na mpira tigeka ni kurvenji na arwa avuluwe la kabate wako vya uma kela pani uma kela mwyo mwira mpuro kipa ni kale ya asusia kwa nsportivo na rinosa wakiviru mwyo mwina mpira pembinya na mahankule la vipatu ingina kwa kiviru wakufena na makela na fonte venjene wakufena na makela depe mpira na atruela kumela vate tokochi himataraka vituwe jina wata usilili mwina mpira kwa kitiaka ni kuvenchi na wakufa pierote nokta wanikuru na nzusi ya tunchiputiku wa bila mkulu na mahera mkule ripatu ingina wakapitao Milton wakufa honro hila maholu na makela mkule na mwyo kikijeri hakiche wanikuru na debe na wakiviru kikitu wanikuru na debe na rahila maholu na makela mwyo mwina mpira pashau pashali ATV na rahila maholu na makela niku venji mwyo mwina mpira unikuru na ATV na andu ni mpira na kumelute kukatula minutu mita na moja matkalom piran association sportive vilan kul kana puretu dikur cheto na association sportive pena kana pureka o ako pro pante wa kale wa pendinya won rohila mahol na makela wa kibir mo ira ekipa e kale ya de tari kapitan uni kuru kate de Milton na rohila mahol piran ro be kawe balise ya association sportive pema na makela kodre de ifan urban na kila tem tiravaten ira wa kase ko ri patin kle ko mahol wa ko sa unikuru na bebe na toko mo patpit wo palawa pit pel kuna toko kum kale tar suo kum hera wala nosta ni hala ukala na unikuru lakala no ko ni heval bum na pekale a unikuru na pembinya na witen kacha kikitu unikuru no adefe ufila unkulu on kitan prendi wetu wetena on re lava holo na makela capitano Milton Milton ariu sei fatta
0: nasera dorfu
1: amilka
0: galali here wo pajirane yate no hachi wawo o hoye ni vano hiwachi wawo
1: amilka
0: wo yate na mitoko sampira wo hachi wawo
1: ima apanya makacha mi ho pela ki kuna na kuma purare ka milka
0: pama sene ni nto elukuluku eri hayi epuila wonsu wawo o mahuruku wirimo
1: cruz
2: niri suwa nira ka chita mo wor pela ja khamana ni huku no lelo ni khanle ni huku ba vale uturu wa vi hala chine ne ba shi pakana ba wo no kuma juwa no vi hachine ne ba shi wata kwa uriri ya cha nina mwiri ya mpira manacho kinaona mana ekipa chotene chinkala chore riha kamana mipyo inakuma umakango waka ukampuno ya panya ka atrotene.
1: Waya!

0: ono ko ha salmu mayer wera ba masi moto lon khali hala hula etunia te manle walani o hala no ba heba shela ya wir wonna etunia ke manle tho ka hethe ba shela o khala ti si sapa he kunu no wala me la kane masi ni ya kao Vano pia wakati wa iwara mloko mwosane mwosane uhiyu lae ulika nene 23 zora shiela poeta ni msabiki.
1: Radio msabiki nampula.
0: Kufate penche wila ba, wane kuhane ihale ba. Nya, ichuwe kenu upuwele laka, ihikuna muteko. Maela wale segunda fera. Ena. Tivi, unemaya la obahiyon tiawiya, tivo, kenera kawara machu kung yuwe kung sa ubo la kawer melo ni kung namuteko. Numero na hunala mi piyan ne, ni mupusher na olika lokat fakhan.

0: o ra ra pi go feno se pontha liwe ona methelo mgo bola o do jmili bono ite
1: bono ite
0: ki hale saya
1: ni ke liye kai ya to ile liye
0: wakane wakane sina
1: na zara telim
0: ba eso ti la tie le ansa na ya hiru ba ya
1: ke zai
0: komu so ti la tie le bo si su wala hiru ba ya
1: tata tie le bo si su pan na mu ba wiria na
0: he he he ke se ve Gaya sumane one le hai
1: ata maji sumane la ke hone lo rera ka hera on tu kumanu ni ki horwa salama so si sunne
0: Nsipo
1: Nsipo ki mpela ka wiwa ki mpela wiwa nsipo na nika novu anniversary
0: nika novu kino panya wo
1: Any
0: way,
1: any way, any way, any way, any way, any way, any
0: way, any way, any way, any way, any way,

0: palan togo vila masi ono vele la niwa ono ti
1: ano ti ahu le lora ti mkandu
0: khani ka hentong kamai wo
1: liwa
0: sina
1: ore ku antonio moy rao na phome mkurian
0: salabo ani go
1: ile liwa ka hu ante nai
0: endo kha ba kha
1: ayo
0: es mane ko khoya ne haiba
1: mai chef mane le malela yo mala na ta kamura trele ni mash
0: a tu ki hero tu ki so ne rent pela hoila
1: es mane la ko tu ke yo tu ki ha khala hui ki na ta m kampanya ni mai ka su umure kari te yo tu ki tu ki ha ka hui apia ta kunta ferela que recomen
0: olimela hui hai
1: ore kari
0: ta nsebo
1: Si po kini kela putunan to kahin kinong po yung musika ko leo ni Rawe Ko vira kaya ka mi mama Kung ropa niya niya
0: Pinong laka na ata
1: Mas kagiri weo utuputu kala musika mo kinako
0: putunan to yung
1: Tapo
0: Jukurel Wajukulan niya

0: na bi kilo wanta jeni hipanya na panya profesor la ya o wano iti hello
1: hello wano iti
0: insina
1: Mario Antonio Daniel Messina Germano
0: alablo
1: alablo namiwe no
0: namiwe baro namiwe
1: namiwe posto shalawa
0: o shalawa salamu aliyo
1: Wani na salama kahwa niyo.
0: Salama salama. Nsipo ni mpela uiwa.
1: Nsipo ni mpela kawiwa. Kini mpela mingola tamba wala ni raye. Mota ki hawa kayo me kamakiru eza. Anang kitikiriha.
0: Ayo.
1: Kira niyo wakulu kena.
0: Wajukula.
1: Abrikado. Obrigado, obrigado.
0: Arame non wala onamiwe wowo. Ne pale washo kurla nyuwa no dai mare hotini yano. Ni la wale. Onyesa ukap de gad zambeti ni wan pulan oyi wenye ya. Ni kini handi wa melu na kale kale bula muradi yone mu. O central tecnica we kirwoni graciano rosario. Washo kurela.